0: Maya di timo keringau kya magi sesuai at kepelan orangau. Pasway ke sinding-sinding dusun di tengah ramai orangau. Pemilis dengin aku ke suaban maya nanti. Maya pun lagi ti timo keringau miti nah ilan tokaw iti teruputan kong ayat tawan. Nagi kepelan dat gatang-gata. Dua sinding perangahan ku doka yuk ya pagulu orang awiti teruputan ko ngayon tawan. Iti sinding mata di Sir Binosigo on the way house ganti. Mata di kadiza muhali blingo sa iti langat ko. Kaningaw FM ko ay aramay bo.
1: Mokoringaw. Kopi roba kau aku. Mungkin kesobang tarakwe sogi som tarau kulimo. Jam kesiam gisem jam ko berdemisot go swabot.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tangalubis. Kakal kinangau siam pada 4.7 MHz.
1: Ieng cila minai ko kopi kabun beno kyo bayi na ko dugi ma kopi nang kita kami na kiti kabun eng cila.
2: Gimadi oboy, iya oboy. Oso nang gimat ko ngayon tawan bayi na
1: ko. Iri na kiti kopi yon. Oso nang na ko ngayon tawan na bayi na kyo.
2: Oh iri na gisa nang dam gisombat sa dapan nilo kyo oboy.
1: O tapat kopi yon. Bang eng cila. Haro pugawatan ko pio ko rugiat mengilo di ko ngayon tawan di da ada katilan.
2: Is, no, maka susah intana pun handphone, boy.
1: Iya, susah.
2: Meteorologi Malaysia, kak.
1: Malas, ya, aku nak kailah. Aku dah malas, aku nak mengintam cincin lah.
2: Malas, oh, malas. No, pemagin aku nak pada radio, kena ngawet, fam. Harap pun dah gari.
1: Baik, ya.
2: Iya, harap pun dah gari. Kepailan ko ngayon tawan. Orang omayak kena ngawet, FM.
1: Pama.
3: Ruputan ko ngayon tawan.

Sining man tadi Zakidin Zakri narang udah kau diti nudik ya mandat tupus no. Engkurhat kang ayat tawan hino kau nando kau yud bay nati tempinai. Nung sarani nung rongahan ni ruputan diti nung ngaharan nung pipir hoko yun nandi turumasam kyo. Benang kaswaban diti. Nga, magalahitig kaningaw rumasam nga ipipiroh na hot ko yun nun. Iti na pag ko yun nun dahay kakago. rumasam. Sagit-sagit danda to perimanan kaya da karasam-rasam kaya tapi na itubi piro tadaw di nakatalibam alasu nagyakapiho tadaw. Baham ti nuti kikira jam kasiam telun hapod minit magal kasasari papalombo sa kapailan gatang gata. Kabisanan kasabon DJ Angela penrongawa kumanta di kaswa boom gisa mo pupusan ako sa limbahan ko ay aramay bo kadita pinay Izan Muhammad Izan kya ampun si kau no kopyo di ato pinay to magkinongaw dahay gisa mo to pupusan ka sa limbahan kaningaw FM kya jam ko ka turu dato tuo ng pupusan iti ka sa limbahan dot kaningaw FM. Mara nagi pinapata da sunday tiga tapi na Linus Maringking man kagu sopay it sunday it open na right di kanihab ka daw. Baham kinangat ako mingkuruha sunday ti tapi na iten okay palumbusan dat kalumbus kuhat kapailan gatang gata. Baham kinangat ako pa sinding mata di City Pa Jahamin. Odoy tipa.

Ensan ba ko bisanan ka suabon kung madi wago na gina timag kinangaw ti kasalimbahan kaningaw fm.by na tiki ya kasalimbahan boros dusunad by na jam kasiam talo na padam turun minit at kasuabon magkaringaw rabay na tiki samda jam ko padam isad kasuabon kyo sway ka kurung ko sinding-sinding ka dusundi tangaramay kalihis da ginawa ikaw with the tapuriman na tuk no pakago parang ako nagidot kapailan ngay kyo damadamat dila maginugya magiambalut ka ba dila magiambalut magisuaw-suaw maya diti kasalimbahan kyo yan pa dat magkikinongaw ngay mila ko pa dat nuri whatsapp maya number kusung isa siyam lima walo siyam anam walo anam walo at ay kamila nagimaya diti facebook dat kiningaw fm. Hi DJ, kabisanangan ka suabon, kadi andong. Tabi tadaw ka duo kio, kadi tabi paralan karaja tadaw bay na kio DJ. Kirim sa lam na po kanto kumatambalot ka ni nga WFM Ponsika o kadi. Ayun ka nagi Maria Johan, mamasan kabisanangan ka suabon. Pipapasan kumadi ka kio DJ Maida ko, ay ramay bo kadi. Tapos ikaw nati tapi na yung edit uli kasasari magkinong auditi ka ni nga WFM kio. Auno at taliban ni aman kan diti kapisanangan DJ Angela kadi sasari magkinangaw kayo abahan palumbos ako diti to sunday tita Pinay Linus Maringking kapisanangan DJ Alansan Alidas kasari panaw karaja kadi miti na sunday daw kayo manta di kaniham po haran na dati nakarungaw di kaniham Pengka sundait daw ti masod tokoro min tandaha tandaha serag kagayo min bulukun bulukun nunoy ti ka ano ba kay ti kyo inapaka di tokoro pangamin tandaha tandaha ang kagayo na po na nga min bulukun bulukun kago oh iti na pa nga ako at min pura pura ti ba misa ida kayo mumbal mamarati sunday kosong isa siyam lima walo siyam anam walo anam walo whatsapp ko ni nga FM kyo dadamat na kayo mamu sa road ano pamarati ti sunday abisan tako pa kaguginawo eti sinding sumeyo mata di Elfi Rafael

Jackie Oslino gig kampung makaniton pulong tenom senang kasaban DJ manimbaro ko di sundayt di tinud di pamarayt ko na pa nga tungaw maturi DJ ka ano po kong tokom simbaran di iras kalyon to asampin-sampin mamarayt okay po sikaw na DJ ka di mamakon gi ako tungaw mila tayo gaya bulukon na tungaw. Ipangangadap di tungaw at sa raunod tiki at ang pinay. Ngakan ka tungaw, ti.

Amin. Sa labas ugot ako isunday tita pinay sa gyari. Linus kaya. Nagdalaan harang day wago naging magkinangaw diti kasalimbahan. Pahing ka ho sunday disyad ti. Masa tokoro mintandaha-tandaha sa erad kagayo mimbulu.

kumana kayo di mambalo mamaray titi sunday WhatsApp dahay ko sung isa siyam lima walo siyam anam walo anam walo teka mamasan ko dati kya akan ka itmanimbara bagya sunday kya teka harati pagilangan do kayo kupakita ho dati bandira di pinakilinuhin na idnatad at ukoy bilagi apa pa ilang kumadahay kya kapasarahan lagi kaya tapi na iti pubay na ti nugya iti timpu it papakili suhuan tako dat suhuan tika unsuman tako papakili diti ta jalur gamilang am nagi iti bandirad pagun tako sabagit mo nakatandad papakito sunduan mupus pagun am mamantang diti kina pemerintahan sendirid pagun tako itang-itangan kasari papakili dit bandira kaya kadadat asam balik nudik kada popo pupukilih dat ibandira dit nakalait nagia ay kahara ibandira dit alait nad po yung tondo kiyo hom kailo ka na bandira dit alait na to nung ahurak nandang ay kiyo dat asidangan ng arasa man gaya mamara na po bandira di megali di nga man gaya iduo tampinay gantian tay kaalanan dit wago kontok kaguti sinding po union kutin ukiya bahialah kakagudat ngarano sinding mata di Herodis James Jaimis kapagludat po union na sinding di lagi si wataku pati pasan di Elvia Samayparan hello kabisanan kesuabon salam tulan kemerdekaan di Jamaida kabisanan papanaw karaja ka kumana gid ensanan tambalut keningaw FM nunahat kabar alansandot ongolidas ko ngay asasari ponsikaw.ipasan-pasan dot insan antong tambalot tigita dawi kasalimbahan na kaningaw FM malayo dusun murut mata di arin ni Majanun Isilof Anggun Adi Uji Marcela Narumbay Floria Ilin Kemabung Runang Skim Tomani kati salam piyambalutan sa gigisom aming koronat ko ngayon tawan hinadokoyo dot bayno hitinopo nga anawawid tika au rumasam kyo. Pasko di Jemaida, ako pa yung lang dito nga sanang ang nagisinding dito ang siyok kiyo kati. Oh, aramay yung sinding nga kaninga WFM. Pasko nagidiya kiyo, Elvia sa Mayparan, kasasarid magkinangaw. Bayala, kinangahat ako ti sinding di Herodis James Jaimis.

0: sana ako nalatulong mo, di ay. Manay ko pitik ka dahi takanan. Laya, ruwal na tulog ko kasingod.
1: Eh, obo. Ano ako kakitulog po sa katuli? Kada po ni Gupkad, ako kayo na po yung sakatong hawak ka ba sa
0: akin? Eh, ilo ano asangal na ko piyo. Mamusoro na po tinansun diri ang mamantang lubo ko
1: ni. Eh, piyo. Eh, kanang mundalo hudis sa paping. Ang uso nang mati kasi mo dulalisun diri.
0: Oo, eh, kano-kano.
2: Kaday taakanan ko yun ang pagaruhan manigup. Isribat akta panamangan manigup montok kalidasan 2024 akta 852. Manigup id ko yun ang dilo milad ang takon danda bobos akawas 5,000 ringgit.

Kepesanan ke Madi Mania Gansing Ngezu Kampung Kebulu kia. Hello DJ Meda Angela Ika sayanganku atuk. Tapi tulan merdeka logot-logot mimbolotok ala su nama tita daw minum toko no duwaik tegu mo kate. Ilo apa dihat milah dat mangan ditimput bay netik ya. Ala su tadau. Menginum dat waik ditekumu isaat karalana di moy diti tinan toko it asagit kya kasagit bah akan dak kasagit kapiad pa yung kurah nga it kasagit amit kamayan dat it terhidrasi kad turang putih. Iti ko ngayon tawan da bay na tita lasu nga kapagawit na gidat kabalingkangan kumad kalidasan da tinan. Lalabi pandakyo kumadit hino ngay kabun kumarajaid kabun. Ano na po karaja boh idlabos dat linaminan kyo. Ang pingat-ingat kasari at katingaligan kalidasan boh tabi na. Alasu na po kapya tadaw, mintulungong, nagyakil. Ano timpo san dyan, pati da kayo mamarayt sundayt di Linus. Ako di kapya karayt sundayt daw kyo. Masad tokoro, mintandaha-tandaha, serad kagayo, mimbulukun-bulukun ka. Nga itinapong nga ako ni kadupa titikya tapinay.

Sinding mata di Wina Win Sio no dika norongo di tenu di Ompo gulu di mata di Freddy Django no soborong. Kapi senangan DJ kadi arini lolo goton kia DJ makin nongo badati radio ngahi tipo di sikijap om kotuku ka adegima. Mangalo pa takut tiku itu alasu kapi tadao suay pedi hiti suang dapur. Masih kau pasan di saiti, pasan setia Elvia Samai kabo. Simbar ku di Sundait sokoh kanto. Okon ke sokoh. Mimon yang amumbal kagum mengarait di Sundait. I balatung kanto DJ. Kirim salam kuman narumbay kakadi kagu. Narumbay yang miari nih ka. Nudih ramai-ramai pengaraitas mamaraitas Sundait debay nak ya. Tapi senangan DJ kadi tepinai lampis ganang kampung Marasak. Tua durian kantori ka. Okon po. Hai hai DJ Maida mumbalokud mangarait di Sundait. Okon ke Timadang kari deh kadi Syam manta Johor. Okon lagi ke Timadang. Tai kaguti saya memarai titi Fatima Boli. Kepisanangan DJ Maida, kepisanangan kumada insanan tambalut ngai miagal di LV, Uji, Simpson, Nikelvi, Abdul Malik, om agumu peswait au arai tengaran sio. Nukaditi, sio au arai ngawi nalingan no kuno nangku di kayu kakawagu. Tu alam ba takut online nga kasasari makinangaw kaning WFM. Tabi kalangadan man tadho. DJ pamarait ko na pa di Sundait nga bunahaw kadaw. Ako na po nga tawadakan tarika. Oko ni. Misa pa kawaguti, kabisanan kaswabon DJ. Yaho i... No ka di? Liyok ka di di. Liyok ka iyok di. Mantad Kampung Dalayan Baru, mumbal na mamarait Sundait, irimatu tuanan na siri DJ, amun na po kontak nga kuroyon po di, reitan di Roselia tu asampin ka. O magitalhan na mamarait kyo. Nga it, oto po to po to pinay nga ilo na pamarait yun, tuan nanas. O sigahan ko ma di isay giyangaran di ding iyok liyon kyo? Iyok ka liyok di. O sigaw, nakatunod na pamarait no, tuwan na nasa't pamarait di ding.

Arating po dapat ng 5 minit po marungaw at kabar kayo to Pinay. Arita ni ti ta RTM click yo gumuho ta babayan dot ano dot mangintong om nagi magkinongomay adi ti ta RTM click. Magalot bay na ti to iti haro ngayot ipialaan spot nga akito hingawiti maya diti RTM click harahi kamayon dat sukan live streaming dat hilo kyo. Suway ti ka, suway ka iti kasalimbahan dat TV kasalimbahan dat radio no po mogi susuway at tababayan dat harahi RTM click tabinay. Tak do kayo dito rohi ano mangintong dit drama-drama kadikyo harangaw yo drama dahilo. Bukan ka drama dat hiti na id pagunta ko nga haro na gita drama man tadi labus. Ako na po atumbayan ng unga kamaintang iti RTM click.

It konsert-konsert ngawi di nakanjur.rtm ngaharuhi ngaid okito hodohilo id RTM klik ya. Iti na kasanangan na teknologi at bayan na ito binay. Hinong, go kong amilanud awitan at miagalit mila kong mga wit na TV. Hinong, go na po kyo. TV takoro. Mata ko magkinangaw ko sa limbahan do at radio na po na nga hara isa pa kawagot karalano sway ko iti RTM click yo iti Troy Tando at Portal Radio RTM. Masanangan na po diti Portal Daud tiki yo nung sakirad pa karajayid office asimbayan do at Penrongo dadang batumong masayid karajayid. Talo sinding na tarong otigya pagulo darong awat kabar. Niyampay tako di mas ni Sumiran na mi Felix Don. Maya sinding di maya sinding pinyampatan. Raitan dot kadad misuay ralan. Misa sinding taon siam nopodan. Mata di Hernita Presley ika ko pesan ko. Sa pagkagusining mata di Howard, saroho kawakasan. Kaningaw FM ko, hoy, aramay bo.

0: Jalur Gemilang dipilihan na po ngay Sohrati nung autokol kiharo Sunduan Patriotik. Sunduan Patriotik na po nga patut o basanan toko aman gampiyo may damo hulit kawago at panangadan magahaw paguntoko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kabinaw FM. Siam na pa na mapag-tipis

0: por uma parte que tem tudo megahertz.
1: Mata kapilan na ba na ti jam ka pwede miso pwede minita dat ka swabon kyo? Amiti ko na di da jam tahurin na ti kasalimbahan Boros Dusun. Pupusan da jam ko pwede mdo tanga daw kyo bagal kasasari no? Ang bagali na piraritan po dito no, arika ta jam ko pwede miso talo na hapod minita pabayan da tarongod bay no kyo? Manikid ka swabon ta daw ko duo. Pasaro ko penangku, paparongo sinding-sinding lalait, sinding-sinding kalangadan. Sinding di kederi, baka dua kon. Kabisalan kumadi Arni Juwita Julius. Menanak pasan maya di Facebook ya. Kabisalan kesabon di J Mandak Maida. Pelan-pelan paparalan keraja kio, kati. Pasi kau dia. Kumana gida kayo di poin rongo imamasa dot papanaud karaja kio san logot-logot toko dot papanaud dot karaja kio to pinay. Mulong piyasa mo nukot aguang dot huyan deko haratay apasan na di karaja daw. Nga iri na bagi ha karaja kio iri na hit po nugyari konuan dot pagi home dot balanja. Pasaraw ako dit boros-boros tadaw bayno kada toray tanit di magali di kita pinay. Harga he boros idid no kagyadi. Sangko rupiad kahudipon nit karajanud opurimananu nga dit au nunay lan o gumu natulun dat itatayan dat ina karaja no kagyadi. O gumu tulun suay dit ay sa karaja om. Tayan-tayan dat kanut karaja di miagal di karaja no. Ah, boros-boros tarabay no. Masiwatan makin ngawal pipiro sinding di don kawawagu kyo pagulo dari katiti tapabayan. Mungkin ngawal sinding lalay. Mungkin ngawal ti sinding di Saiful Jacob Suang Nopo. Am sutan anda sinding di Dabrasya Ratit Kaposion.

Kapisanangan kumatensanan makikinungaw. Yaku ye Justin Lusa, mantad kampung susuran tambunan. Ano, makinungaw ditit kasalimbahan Boros Dusun, kaningaw FM. It ang arahian makinungaw sinding lalaid, kadalihway, makinungaw kasaraw kapanangko. Manikid kaswabon tadaw kaduo, jam kahapod amiso, talun hapod minit kaswabon. Pak, pak, kang kundo, sumunsuy do jambatan. Jambatan do tomporuli, baka sutinggi ako. Ba, makinungaw ka muna katikil.

da santinan iso it aiso kagatang. Kasasarid tumanud kawabayan ko po siyon dit olidas, umbordoa na gida. Datkanud kasanangan ko didasan natinan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sami'i. Allahumma afini fi basori. La ilaha illa anta. Ya Allah, pasanangan na o tinanku. Makiano akud, pasanangan na o talingokud makinangaw. Pasanangan na o matakud mangintom. Tuingga minamangon, suway ko ikah.

Iti pasan man tadi tabinay Mateo Vatican. Man tadi tuaran nga hiti akong pamanahan may gimanis kaningaw tambunan ranaw o muli nagindad tuaran. Konvoy hay sumakaid moto ka ato koy. Alaso tadaw tito pinay. Sambil mamanaw magkinaw kasalimahan kaningaw FM koy. Aramay ba kampong sikaw na kopyo. Magkinadagya sinding pasar malam kaningaw nga segment at bayan natin sinding lalayd kyo. Kinahan po yung sakay moto ka tukoy. Mintang-intangan na kayo convoy kayo, tabi na eh. Ma'am, tinamusan ka kung magkinangaw iti sinding lalay dot sumusot iti mata di Petrus Onggaw o ikorisong. Sinding pinyapatan di Biligatong o mi Molly Alinama Jingle. Raitan.miss senong kita.

0: Kuhoy, aramay mo.
1: Nakarikat ako na di hiti kalimpupusan di tika sa limbahan Boros Dusun da Tarawbay na Tapinay. Meriti segmen kasarol ko panangku haro dua pa di sinding tarangaw tiki ya. Ang pagulo da tumangkiyad insan po po sikaw da kayo to minagkinangaw matadite no po gisam dat bay no. Ang patalambusan at magkinangaw ti kaningaw FM, sumusuhot iti, sumawali kasalimbahan Boros Murut. Pagayaman takaw monsoy. Ang maguli kawagod kasalimbahan Boros Malayu, da jam ko talo da sa sadapon kayo. Kung sadapon ba na di, may aditit kasalimbahan Boros Malayu, kurang ako dat ipanurubungan pinatamad miyampay dat patunod SPRM Pagunsabah kayo.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kininyo FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy. Kininyo FM, hebat am syoknya.

Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, Rakampung Binanon na bawat. Pahayaman taga Onsoy.

mahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sinopono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, temans.